Me amen nana nana ifa buache nana 50-50. So no nana e monitor pa nana also so kiao. Nana man kukwa hene na piao. Nana mama so hene. Nana damwa. Nana so so piao. Nana bronu manyako. Utrikasi nana piao. Tisimu ina mumu nita shuru pa.

yarin ti ibi nyama ne fri yare mso adofo mi difa cause bia bio mo ya de mo chema gune ene yesu esu ama yinu ya krusia nyame nshiam nshiram pa na habu je mse edibe na ye adwuma be wo homa inyanom holy family for health hour amwebwa chechese sebe ya pum ni bitima konkan ti bana bia no ene so adru ama impanimfo yi uti sa nyume ya nyume ne ahyenso de chese omo ofidue mo dimama gladis wo ha enande dr kukudam pa dr munyefu bi dr frederick kwakugwache dr obamba isintinde ibebon komo mu

0: de tun fo nyankofon ase yo ere mmo ma nanono ma kyena fe yemra yanko motwetwe ne so eh uwe bi fi aja udi ka kya na so yamwa kwa ba right doctor usin na be ka safa stroke
1: pacho ane
0: yo se ka se stroke kura na doctor didi kan DNA stroke odaroma because stroke there potokasa na ubune sine sine dia baye die mu eh eh dia e ka stroke kura ne din ade
1: enti se e ka stroke a me pese mi chechire mu na me baba mu ne nya nya ne nti ase enti so hwe ne paduani mu a ne paduani wo nti ahudu bebre ti e bibi e beye bia no ye wo muja enam nti ni mu a ekọ ye hu na makọ nyina e bipa ne ya adwen no enti se adwen ni mu honom no se muja ne ekọ na se bibi si na se moja na nya kwan ndru adwen ne mo fa ba bia eno ene ye kan stroke eno na potoka se mo ye kan stroke na te se sa adwen na ehia moja no mo se moja na ukura enran nro ene mframa pa a ye kan
0: oxygen
1: sa oxygen no so boa ma yetimi ye ye bibia ye ye nyina
0: nje
1: se oxygen ni bi ni ho no ma na te se sa
0: bi dada bi twa no ye nka se no mi ye hono na bi bi oxygen wo mda
1: se oxygen su ni en wo
0: mti
1: se mi ka se se de mi ye mi pija mi nsa se de mi ye bia no nti na e kom nsa ho no moja na mu
0: ya
1: na moja no nso so no mframa enem
0: enem
1: tinti ni o mu ahudo mi enu de ade moja no ko honama kwa nyina ene ye de moja no eba akoma no ho nti de efira akoma no ho ko honama kwa ne nyina no ekura oxygen no ana nti yoko na eko yusu wiya ana se ni paduane ni yusu wiya na tese wayi mframa na frem na de mframa ni nim no asa ba akoma no ho na akoma ni de akoya hawa mu ho na fri hawa mu asa ba akoma ni mu na if ya hawa ni ba akoma ni mu a ekura oxygen no na akoma ni sha de akọ hu na makọ nyina enti se eko dru hu na makọ ano ho na se bia bibi esi ana se bibi nti ye mfa ni se bia nti ni mu ba bibi esi nti na ma moja ni nya kwan nkọ sa hu na makọ ano
0: eni akọ ni aba na sa na
1: yes na
0: bibi esi
1: na tese mframa ni nya kwan nkọ ho nti nkọ ho no msa na sa bia ye kro ni timi wu ewu a na tese enye adwuma bio nti ni se de ba ya adwen ni mu a se sa adwen no kro ho no ma na se adwen no se moja na nya kwan ya nkoduru ho no ma na tese e di stroke aba nti stroke tintini ni tietie mu a ni se moja mframa wo mu no nya kwan nko adwen ni mu fa baabi
0: na je se e di stroke ye kun chi he na doctor se nti ni mi su so wa be wura ye tin mu
1: a cha ne
0: nti eno na se moja no ntimi wura nko tire mu a
1: nko tire mu ya ana se even e du tire ni mu ho no nse ntin kitin kitin no kwa abu no bbs bbc nse moja ni nya kwan nko sa adwen no kro ho no ma eno de the stroke eba
0: ei ei
1: ti eba sa no nso a hunse adwen no nso so no ene control ye bbia ye ye
0: sa
1: ti adwen na e ma me kasa adwen na beti mama me didi ene kasa ye se ana se de
0: me di so
1: no efri adwen no
0: na wo di so
1: nti sa adwen bia ye kro no e ho teche ma na se moja na nya kwan anko ho na ewu ani tese saade na ese se metimi de ye no mentimi nya
0: bi fa nya bi o
1: ohun nti bi a bi o ho no ma ese o nya stroke no ne fa ba bi adwojo tese adwen no ba bi na ese control se ne osinanti ne ese ne ho atechima nti ne ntimi control ho ye nti ne na ma ne fa adwo bi o mo nya stroke ese ne kasa ntimi ma ye
0: kasa ntimi ma ye
1: tese ba bi a adwen no control se ne si kasa
0: kasa no
1: ana se
0: ho atechima
1: ati asem ne ho ati
0: do nyina wonti ne susum e ba yanom ha na yanom etima ka abosu se
1: aka abosu sa
0: di sa anti no na musisi na ndimi nkoma
1: aha
0: mu yene ndimi nkoma na fe wanom na chia na fe wati wonye stu ndimi nkasa na na no chim sebe o
1: eh
0: stroke ni stroke ya refon pa
1: yes
0: stroke ya refon pa ba jo stroke e mu ahodo se de usi chiri yo mu ahodo biwo wiase
1: pacho ane stroke no
0: baba mu menhwe
1: yo mu ahodo mie no ti menu a ewo ne se
0: me dwoto no ina yo se
1: two types yes ti de de kan ne se enti no mu asi
0: aha
1: ne te se bi na ko blocking enti no
0: yes
1: enti no emu asi enti ama enya kwan enko ho
0: enti
1: ai se de owo pipe ewo ufie
0: ana
1: se wadwa ye ana se bi

0: Anything to say pipe, no, maybe an abbey be a siam pipe and a pie. Dear Pia,
1: you just send a phone.
0: Nti
1: se ka se e gbin ho ase ipa na mo ne ho de kama pa wati otwahwe ene stroke din ho ajin
0: sa
1: eno de ne ko fa ba e no
0: enti se ye ka sa na eno na poto kasem ye ka na risk factors se ye ka risk factors na ne tre se enema bi e wo ye nipadua mu ana se e wo ye ho a se bi etimimenya stroke no eno nkyere se se wo sa ne ma ni bia automatically and I say kinyaniki obenya stroke ni
1: obenya stroke
0: but the ye patre ni say omo omunya stroke ni bebre no ohwe omo ti bie mu ni niema omo life ni mu a san niema ni biti edintintin man e wo omo life ni enti ni ya group ni mi no ya wo de obetimi aye bibia fa ho
1: ene
0: ya wo de ontimi nya bibia
1: and enye siesi wo ya hwe fa ho enye yi
0: enti no
1: de obetimi pande sabe ko wu
0: aha
1: e
0: ti de obetimi aye bibia fa ho ne fa no modifier bo chese otimi ye nsesa ye wo ho ma etimi sesa kakra ana de ontimi nya bibia fa ho ne de wo ye de ontimi nya bibia fa ho ti eno mebem
1: ti
0: ndi kan kan de obetimi aye bibia fa ho
1: bo bre no mu e do mu suko kakra mai
0: de di kan ye eye pressure hypertension onse obi wo ho no ma Dr. Carter ni se over pressure.
1: E
0: bi nsu ohono nsu a wonim se over pressure. Pressure ye yade bi a enda ne ho adi. Ti se bi a emfa ne se obi wo malaria na e si o ne ho aye hye ne ho nam nyina aye ne ya nti no okọ hospital ama doctor akase. E hwe ye hwe mu no ho nsu o ye malaria. But pressure de enti sa nti buto kase me ka e frẹ no silent killer. Ne te se u obi ba un wan ko cheki anati wan ko chichire won
1: sa. Nti zo nsa na mo hu se
0: obi nti na ya na
1: pressure na kosoro
0: etufu se e wo mu a okọ clinic bi e ben wo pharmacy bi e ben wo hospital bi e ben wo na ko cheke o pressure
1: na doctor bi mu wo ni ndi bi se o su se okọ e na wo hu se ada di na ada jana gwengwene endi ne o mu an kokora bi o ton ni mo djum bi kura facility bi ben nso o suru nti onko na ya kase wo suru mu na fe e jana jise wa nso ya kana sen
0: entinu before I said doctor krabe ka so wo pressure dey dey kind no okọ ni e check o pressure na ya wo niema bi a ye hwe okọ na wo soro pa ya ta ma oji wa home kakra ni a check ya hwe even pressure no kra ampo na omu awodo ya we binu ho no ma omu ofi omu pressure na ye kama ba oba hospital na ohu hospital ohu doctors ohu nurses no ohu machine na koma
1: bo kanzu timba sa
0: kim sa na pressure na koso
1: na koso
0: ti yen bibi sa nti eno kra poto kasem ne ka no white coat hypertension ne te se oba hospital
1: na e ba sa
0: na sa ma
1: ebo ni hu
0: nti mpempie no ba na pressure no kra e check ne wo so na ni suru pi sa juma ye ka se kodi ni se ye ma o kra ta bia na se ye ka se o pe book bi o ko fi a chechira won sa anopa ni enwumre abra wo fi tendia wo kọ
1: na bi akase enu ya no onisa afidi enu bi ade chichire nsa ma
0: kọ
1: pharmacy babia o
0: ni we se no kọ no akọ chichire nti kọ chichire na de ba ti doctor ne behwe senior pressure na ana se bi o mo chichire ya na no pani enwumre no hwa no mu se o se ne tie te bi kro no mo beba no okọ fi no chichire ya kama na ne tre se no woni pressure
1: woni pressure
0: ma ba hospital de no first one ya check ye nti nene wo so be no nkyere se wo pressure okọ ye no ba
1: doctor wo ho mo de mo kana kama ma na ye de o se bi asabe me ma no wo sumena so kọ kwanchen ba bi no mo ye za na e bi na ko mo ne betro du so na bi so bi ya na se bi edu so so kra no
0: yes
1: onye bia oye bia ni bi because
0: sa enti se oba na se ye check na wo suru pisa to da ma wo edro for some few days e bi kro no mo kro that
1: day na pa jo no be
0: bi pedro that day ne
1: pe na bi ya no cover that kro
0: yes near the amount na e se o ye hwe na se ni suru pidi e be ka so wo de ko na ko chichire bra e se ye yade a Say ye ka se wo bia o ye de otu edro so a

0: abrochie fon so se omo betu me ka ba be ka ho be ani nyina ka ho be ni adwuma die ni e de koma ne ye de no
1: abrochire ba ko a mo be ko mutumi se samomoni ko obi ka ko akwe
0: sari amedi kan ma anya ne te ye no na ye adwuma die ne eye into force na fa ni bebebe mu no ne te o twa mu ne sari amema anya ne te ye no ene South Africa fon no so wa bom modern anasa South Africa fon no ne ye mo fa na e wo suku a horo mu no omo na nei wo tata won na fe won na wo yare e wo hospital sa horo na nei wo bo modern aboru mu a ene ye twi won se wonye South Africa nia pie na fe South Africa for pe enje won na yare sa efesa mamen ko studio bi na fe mene Big Joe enin komo Big Joe ye me ma o aha e mo kwa
2: do ye mo
0: apomboko
2: aha nya boko sa fe se mi se tuntuntuntu ya Sabi obi ni na asem ke be ka say MPP fo na anya ba we die e brikuman ene shalom atie fo ni shalom adjuma e fo ene NDC callers ni communicators fo nyina na yae den
0: yenya
2: ko senior crucial in fact mi ti asem no me na kuku mugui na mi bisa say DM pu na ba na na won ti apo say ni mu crucial adjuma din a all body my MPP party any break mu ankasa o kasa so atu se o ma punch
0: ne de kushia kushia wa wiki me pa ne me ma class
2: me fi anapa bisi sanu abia ne nka ma
0: me me su abra ankasa
2: abia ne nka ma no
0: me su abra na so ne nyina mu na si esu kwa ija him anka jina so na fa kushia kushia kushia na fa kushia de atu so ba pa
2: Yo, catch was a big Joe, bravo, bravo, bro.
0: Hey,
2: I'm funny, crying.
0: I'm fat, cry, ain't see ye, and from my abusia. Said a man, and say, you know, and ye easy. And ne crucia may none cook on me a mere wing in our go. Now, so by any day, a car, but one hobby. Ain't he nay, na crucia, dear barber to know. Ain't he know to one hour ye be a nay, or be any yarn puno, dear Fremo. Enti uti bia bia wo mu bring the day na metna kasa fide su na meka sa meka sa obi nya te bia ne na e bia o de free mu en na uti ase a wo koba na bibi enu boto enfa ne se nyame eni wo eni ni ye e san se ne minute kra beto wo de ne so a e chese nyame eni wo de ni ye na last week ya na ye ne Christian na ye ye program yo last week a fitting Monday e dey ko say ni Wednesday na me host program ni na me ne Christian na na eye program in e ti na week pepepe na Christian e wo ha e no ape na bet na fide so amante Christian ka so be free so na ye hwade akwa kwesi e ti unya akwanya bi afa sada me nyankopon en twen se bibi beba boto man sna de sada me nyankopon hu ne se wo shrawo meso o pese o hu enhrenya minhra fo ne twemu e wo hospitals a horo no and na se prisons e ho na beti yankopon hra asepa ye e ho na beti yankopon enhra asepa ye abusua ye mamu yina hyeden en na form de en na form se odupon sa betu afra abusua mo en so abusua mo hya mo ho den mo hya mo ho den na fe mo popo mo ni wo mo ne suo I am papa anyone moon is we and ya mon kwa broko mine and I face shalom. I fear hanging I ye can hobby. And na I watch a yankasa. I ultimately free me kasa mu say and ne me warrior home. Era dem family and a cry ain't see ye no man baby pa and na Big Joe. The abanano and so and ya say yam faster than many a me. Ebia ne brain as so co inti and so rather so be many baby papa Edianda. Big Joe,
2: oh,
0: and na yon koma ye di e wufi ha. Nan say nana ye kan hon sen bebre sen kru fo kwa bi mo. E wa South Africa, e ye South Africa kru ni nyina. Ne ye bete ya se ye ne abibi fo bi ya wa na se ni pa fo fo bi ya wo kru ni so awo nye South Africa ni ye se kwa kru. South Africa fo se kwa kru, omu hiyo mu kru. Enye no kwa ne yaka ho nsem bebre amatie fon so ate ho bebre enye dia kwa dia ba ba hwi mu kro mpa yare ho kese ne se wona wo yare e wo hospitals a ho ro ni nyina gya yare ho no wa bodwa ho se wo nye South Africa ni na ne wo gya yare ho a ye ngya wo na koko wu enye no kwa mo France nkan kra nim den enkwa ye do mo akogu school sa ho ro ni mu no enye sa mo fra ni nyina ne ye bo e re school ni ebu school pon no ebu dane ye mo mo kwanya na fe ye nko ye mo fra enye South Africa for mo fra ni nyina mpie mpanfo kwa na ye bo nkuturu nkura de minim se ene ye beto wonte se tele asama ne edaba masono no asama mpese me bisa ne se omo president e ya we e wode e kono ho
2: se
0: South Africa president e ya we e wode e kono ho e san se niema ne e kono ani e ya ye nyan ai ani e ya ye nyan san se obi ode ne nsa be kan ya refo ne che se ohun ni pa bia mobo ohine kura sai e yi ya re ye di ohine be si akonya so se mi sai e yi ya re na se uni obi abenya krompa nya ni obi oyo yafo na utimi etake yafo dia na odie ne chesensem na ni eya ye nyan emu eya ye rem big joy into we
2: odie asumbo mi no na odie mame no
0: apa modin
2: adan me anihanhane so he cruise ya she wu na enu echi
0: kose
2: sa topic ya wasan dia wa beto ho no na na se yesumi no e de maye o mama kwanya de me fa sa kwanya so nchia his excellency ye papa John Dramani Mahama ni executives ni nyina na me nchia yanka se chairman John Siasidu ngatia anse kwa dishie na me nchia ona buko jonya me chairman afu ni executives ni na Brikun East ajahine our da partner ano ni executive sini nyina meche obi bia na menche mp eda simon pa bi chireme se na sante mo maye hu se wakolo obi di transformers bi mo ayeda yi
0: aba
2: aba ti ewia we ye side hon mo berlin hon mo ko no in fact na hon mo nyina ko off
0: okay
2: ti mikura mpu di na mni si bia ye breku mo nyina mpu Adame Sanko with him, Munenes, and now transform a no moon. The nomos is an adjo, but if Friday, as is so dear my auntie, Uncle Poinchirano. Send your second so Baba Besom, Nemo, or my penny on Unquan and Abusia for Biddy. Tinamin Shrano. This week you saw by our Timia Bomodi and Antinantis, our transformers in Indian answer so. I shall be a almost transformers. Se ne be ya ni ma be ku yi na ya lat system no so be ku yi
0: okay
2: dia ma ye u brekum te nyanku po nshira no na me ntia ye mc ye ma me adia fa ti oba tampa
0: okay
2: ya men kan ho mri bia ne me kan ni se u sori ti oba wa sori ti ya kuru munyi na abusi ya munyi na te nya men kan ho na na juma di enko su yi mfa ma brekum fo na brekum so mfa ne tuma pamfra na me ntia communication officer Alexander Ganzie nye na katu assembly mai onaboke wo ono ene deputy na college ni nyina se bi adiato ye nyina ye ni ene wo se nanka political show nu kra nanka e jai but akoye arehusam yi nu ti si soon ne di ye program no obi kan che wo se ne ahwefo ni atifo ye wa ne gemu ane ye boa se bi anka yesu krishia e wo se anka topic e beba no nanka no baba ye serie e de maye but videos were dey chere me ni kwanya South Africa for faso etititi me mu fo wo omukuru nu mu na question na ubisa no udise was ubisa na atiefu onso e de yeden e de kwa dwindwini mu because so bia nka nyina ya Africa fo ubia tu kwanya ba ho pesu aso so baba be ye kakra kra se na be ya ni nsa be yeden ebe kona no
0: okay
2: na ni panu mo okro no uniewu ontia mine mra na waka se bia ane mine no mra mpu eno odi twetwe fo munti no e wo se mra ne ne yede
0: edi
2: na menu abawhe video ya odi atoso a na ye hwe ha se nkola mu school a mu ne mo hwe na yarefo omunti apo no abo abura hospital mo se obi a wonti apo da hanu mo bia no se wonye South Africa ni asori na ye dai na pie e yawre ho sem e yesu esa ya ne guase ya de ma Africa fo. Cause min ka say de ma South Africa fo nko a. Cause an yema na e koso no. Mrofu no hwe. Mm. Sene nyina na social media.
0: Oh sure.
2: Nti obi ya dai e hwe bi. Ti sanka kwesi bru ni kru mu na nka mekọ mo nunpo atete me. Onunpo adimi afasa yaka yaka die wi mu a. Anka mia nso mimpesu ya so mantua ndura buruchiru mi simi kwa African country na makwa kwa kudipa hidi ya baba bifia busi ya fuo nase South Africa fuo timi kata umweni eh yes adi ya wea misi ya tina hanu muka saase muwea yako be na otumi yinu ana na otumi ya nseni atre mumpu ya timinu ya ba eno na ubisa ya no omu president na odo umwano no wahu wate ministers na hu omwate MPC ya hu omwate na na mo ben no mutu edia fa ho ana omu chire se South Africa ni bi owo obi kro so a oni South Africa kro no munsu yanse yenye sane pa no munsu sana because won timi kan che se South Africa fo nyina gu South Africa kro no edia ya bi munsu atukwan a omu wo aman foforo so a munsu bobra edia ba fi no watu ya kwa kwa bwa ura school dem. Nkola umuni mwishu ya mutu wanu mwusu ya mwadiye. Sese unye South Africa ni mkwadi ya. Pia na free classroom. Uko hospital mwa. Yarifu wano dahon mwa. Oji na yari weno. Usu mfri South Africa ya dayi. Pia nako. Bayangeme mwangwa. Mrebi ya japase ya kaa. Mwase Africa fuwano niya. Ya Richard wa ya ya huni se. Mehu se umefi ya bibi ya to. Na mi biju. Metu nasa ya mami siya ya dayi. Abwa bigu suru. Se mrofu ni diyo mube yye ya adepa. Aye koho na mkoko titoni yama. Ye follow mwa. Mwa da ye mkwa wa ajili mwa. Ye bre mwa mudiye su mfasu wano. Ye nye ya adu yese yebeka ye huwabu mwa ya dayi. Aye adi as Africans. Ama nabuwa ye angasa. So bi ubine kaya sanka. Ubibe bu mimpua. Anka any fee. The president in the way to me, I can't just say, Yokos one day. Oh, you. Now say, Free African Union, Grandpa, baby, be an hour. Now, so bad, dear Seminole Baba Becker. A dear Seminole Baba Becker. No, so be the video be a send name. And when I say, opposition party, a war on the moon, boom, penny. Ena na e pa a chao se. Niyama na e koso no mwani nyede. E nye huu. Tu wababu anti. Abababe pa a chao. Abababe pa Afrika fuo nyina chao. Tinanka mihwesa anka president. Tinanka sampu bede. Bebabu anti. Su abababe. Yes adi ya no. Ontimi mambi yibi. Tinanka ni muse ni yesi numpu. Kenunsi wa. Nanka jaye unhusi bia. Sefumu nanka. Omua fumua. Anamwa mpenifuwa asha asiyetu. Anamwa Ghana president asha asiyetu. So wosisa South Africa fuo diyo mwa bano. Ibi anke nukwa mpube mwa mwa yede.
0: Ghana yes. Fuo South Africa.
2: Aho diyo mwa yede. Eba nukwa mpunu. E wosena anke nukwa wakuma. Nanka wose ah. Ye nina Africa fuo. Sebi yu yu companies. Ewo Ghana. Aho mu yusu. Ye nyo mwosu mfasuo. Minkwa fuo nsu tukwa ebi mwosu wa Ghana. Nti wose misore na miyede yi. Mijina ho na mema mbra ehia adwuma tumini aba se president utimi tena ho eka wano tum na ne ekoso no unka ho asem bia
0: na se wo na hye omo
2: achi na se wo hye omo achi na wo ma omo yeda yi edi sa adwuma no ba mra so sa wo sa Africa ye sori ne ye ka no kredi kire ye ho si ebe sua dia ye sua dia ebe timi ama da achi nkyire mba anya mfaso afriya so banya sa jimi sebu we cause niamana omuye no ho no me ah se mi American president ne anabu otumi se South Africa metu ato aso mo so anka metu aso mo so because omunyo omadun so mo penka mo mu ye si African Union dia ntina mo di ku waska de bai mo di bai se e be kan ho ayede abu E tu baby kwa yeti asese se Ghana kadi kitao. Now the kwa African country kwa mpanki. Hui ya sobi yusu passport mpu. E na di edie na aba. Adi ati. Adi ati ye. Menfia. Ti boni bayi. E na nipaye. Kwa siburo ni itina honu mwadrine se. Kwa ya onombe faso. Aba ya ni network yiye. Aba ya television. Aba ya mobile phone. Aba ya data. Na wanyo ni pada sana yesu mfasu. Wana Afrika yeti ya ni mwini yijimi. Na mu president ni minimu ni watu nifu. Na so wampe nifu wa honu mwa mwotu nifu. Nzwa midiyo mwu ya upa. Ni sani ya mana ya konu. Ugu Afrika ankasa ya ni muwase. Bikwa ni ya uye se kwa siburu ni eye bibili bi. Ewa abruchi memu adia sana abeka achile kwa siburu ni.
0: Uni bibia.
2: Uni mshika. Because one kasa okro mu kura mpunudi ya diwi yonku bibini. Na seburo ni di diwi woni kuru mwa. Enene diya ubiti miyako ya kwa kwa mwase.
0: Ebi, uni bibi ya kan.
2: Ah. Emrasu ye nsori ni ye nkano kure mfanchile ya hon. Sibi udiya ya dizi yi ya simu kura mpuna Afrika ya kira di firi. Abrichiri ne diba.
0: Eno kre.
2: Mubafu hatu na yentumi njibi.
0: Ne diya na kura mpua mpamprugu kuru mha.
2: Abu.
0: Nti mubafu ndiye na diya dodo sen na awa beke.
2: Wati masi ye. Mefia. Ti saa ni ama weni wase ya trasi ni ya juni huu. Kwa be na Afrika, yebe tunyakaye huwa boom. A ni ama amrofu ya ni bedu bebinu ye nsanya dayi. Enko ya chini kasebi ya ye kwa kwa kukrafu usu ni ama di ya ba Afrika. Na ya nkasebe tunya trasi ya ye dayi. A ye ni ama. Eno ni di ye trasi mjune no huu. So biyaba mikrum, omokro no, unie u. Onkambi biya mfanti ama mpenjini. Usini pani piu ompiu omfiri ukuru mno onko.
0: Onko.
2: Ti bwane ben waye. Bwane ya waye ntira mopa mwomu. Mwomra abwantina mwomra mekanchire.
0: Ok.
2: Ah, mefia. Mwomra abwantina mwomra mekanchire Afrika fose. Sa African Union wa omwateno. South Africa fwa mu yu omuwaye dey. Efri mwomu nkaho. Inti omu ntukwa nko ubiye kurusu. Omu nso mwobiye mwomu kuru. Na ye huseni omokano. Eni ni omu ya no. Eyo omu wa kuma suwa di
0: ankasa. Mika se mo company sa horwe waha.
2: Ewa Ghana.
0: Ye mfa MTN krompo.
2: What is here?
0: MTN. Weske chuchu di MTN e jiri free Ghana.
2: Ghana fuo ho. Bibia nye mi ase wato clarity agutu ni. Chama ati wadu. Betu ya tana mwa fre chama. Owe kache yose switch off. Aya minu ya baba ansiri. Mibuwa kachire me. Ube fre no betu chuchu. No mwote u clarity. Nini na mwote ni kwa. Ebrahim ya mfasu ubi ya mfanya dey. Mfa mfrisu. Ntie kache wa sanka. Ano u company na uwa. Ewa Ghana hana mono. Yensu ye briki company. Nisene ebe ya. Usu u company ni ntimi nye juma. Ube kase ni yeye ni ya nase nye. Tie besire ye mpeni fuono. African leaders. Na omwa kumwano watu mwache. Omu nkasa. Na South Africa fuu. Nyo mungu kwa nomu ya Africans.